Hallelujah. Fafeta ye ki. Ange ko hiva ko ma o kamata ake he fiafi ko ni. Ko e tata o e ki ko si sukala si na tafe ye kolosio kare vale. Ko ia ku nehanga o fafai ngo fua i pa ko ia ku nehanga. Ko ku ki a lave no no atu pe ko hi ko ko tau pro kama pe fa mo le pensioni. Ko ko ki kita lo to pe ni. Ko ku ofe fine ku tau tanima. E tau tau no i he mahina ko ni ko septema. Pe ku lave i pe he a ongo wa koni mau hau ai tu nga lo tonga i ai na admit ia i mahina me he ator noa me ko e acute leukemia lymphoplastic ai aku mau na mau feta kai mai ngai mahina koni ko mahili atu kana ta ha mi ana ni hanga pole i lahi ki mau tolu ka ki ngata pe ki family ka i te mau tolu ka ko sia se e ki ai malo hi o ta ta o elami every single day ok mauria aki ai tata o e ko si su kalaisi e ahoni ok mau teu teu ke mau ata pe mi fare mag o kalani only because of the power of the blood of Christ pe ko ko tahai a me a ko fi popo ka ke ngata pe ya te kautol ka te kautol ku fano ngom bai ok ya e malo i tata o si su kalaisi ok ya e malo there is power in the blood of Christ there is power in the name of Jesus Christ now we got ye mau heni ke mau tua ki ha kautarot ok we got ye mau heni ke mau tua ki ha me a mau rava but we only hear ke mau talatu ok ya e malo i tata o e ko si su kalaisi si ta ta wai pia pe ko ha to unga ku ta wi ai wi ke ria fatonga ko ni ko e fama mafai o e malohi o e hiva and every single day o ku mau hiva aki ai malohi ta ta o sisu kalaisi because we believe o mau tui ki mau tolu he kai ke tau malawa ke fai hame ai ko Rea ko nei fai e sisu, o ko mou malawa ke fa fai e mea kotoa pe. E ka inga, ko e taha ai mea kuni hanga pore i lahe mautui, ko e mea ofa mahu inga taha kua fuake sisu, au ikai ko e koroa, au ikai ko e tumarie, au ikai ko e paanga. Au ni ofa mai e taataa ko ia. Pea ko e ni teo toki lawe ke anai eki, popo anai ange, ko e malohi ko e taataa o sisu, au ikai whangatangata peia ke kau tahalotu, au ikai whangatangata peia ke kau whaifekau, au ikai whangatangata peia ke kau maulotu. But it's available to anyone who wants to call upon the name of Jesus. Pea ko e taha ia o e koroa mahu inga o kutau tolu ko e tonga, o feha tapa mamani kutau iai, o kutau tui ko e ko sisu kalaisi, ko ia e matu unga anga o e mo'ui. Pea ko tau kei lau ko e tonga ki tau tolu, pea neongo pia kue ngahi, Wae ngahi mea lahi o asi ho tau ki whanua, pe wae ngahi pore lahi o fowa ho tau ki whanua. But nobody will take away the fact ko e talo e tau tupu, mohono wha matala ki a te ki tau tolu, ko sisu nai pe ki ai kolosi, ko hui ko tau ngai anga ala. Kai ke? Kai ke te whalo oro? Ko hui fuki ko tau kawe inga siani ko e hiva. Tu pe mua ke mau ki tata pe, ai ha pe, ke mau ki ke hiva pe. Ai mea ka nau lawe ke siani, ko mea ke here o wā ia. Ka ko e hiva, ko e pau ia ka tau tolu tonga ke whai. Ko e pe ke mau te hiva te haki hiva e taha. Ko mo ho i pe kule ua mau hiva pe tala mai kai tuku kai tuku pa feta i kako kore pe mo ke mau te ata ki iwa ta ki mo pa tau to ki hoko atu

ko hiko mea what God has already done in our lives pe ko hiwa ko mea ka kai whakahewan ka ko whatupu ita atu e Hawaii api hiwa pe koe hiwa pe koe whatupu ita atu ka unga ngā oe hiwa pe koe because that's what triggers the what God is will do in your lives ko kai fa ko au pito kai ke ko ko nga ta nga ki popo ka tik dau tol ya ko ni ko ko le peke mau so ni ke mau fa pe ki yo fas ta to ki fas eta un programa to tu ka ke fas ta programa ya ko aku mau ki va ki va ko ni ta to fas e pe

0: Nancy.
1: Ia ko te malu tatau kahokalongolongo, hea velwa nai tuko tulo wakit koulu malu he taimi e hea wai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lawakin atu I pui pui ya ni. Kai iyo ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatau ke hui loki hui e tene hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tamaha hili hoki e tuka tumo koi hoko mole mole te matua. Kai ele le peko ke hokailo mai peko koi ki te malu tatau kai ngani. Hoko mole mole kako heki tuka tuna hili ta aua.
2: Ia ma lone te mātua I ko toko ingo ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue I te Pororoa Union and Community Health Services I Polilua I o ka ke tulau ke e mōmola wat haka hetai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou toho ana o ngahe ala. Iho, hoka tūloa tōki ki te mamalo nā haihoe au māla toho ale tūa ko pātele. Iho, ma te mamalo o tōki lau hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vēnā ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
1: Hello, Maloni. Hea malo hoki, hello. Haka he tai lahilele. I tau hiunga Dr. Mary, e mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki kua pāma I lava ni. Kua lahi hoki na haka mtalanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki tēne mta kupu. Ia kina kona tui pui pui ia. Ia kai kua haka tahi mai hoki lama tau hiunga ke vē lava ko koe lava ko te malo hoka alolongi ki tātou te kalao. I lunga te ala leo tēnei, ke whakamalamalama mai hoki e tuhelwa ko te kaukaunanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lāko a hoko mole mole te he hili mua ke tuku atu mua koulua, haka mole mole te mātua. Mō nā kā inga pahihi ka tatou, e hoka longolongo mai, Dr. Mary mole mole, e mohai nei ke tuku mai heu tamahakam talanga lele pe ai hea te hoka tāua ai nā. Tui pui pui a tātou hanao I New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
2: E hako lele te mātua kua hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mālulu, e loa hoki lava ko te taimi tēnei ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Hoka takitaki ngā vea ko te hulu. E tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hoanau pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. Oa hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa I na lahi ka hai e tau wale. Ia ko nā tui pui pui la ko hea wala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta mai ti. Ke nahe tau wale I nihoa mai kua I loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai I aola o tātou hoanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
1: Hello, malo, kahetai ni. Ni tui lawe hea te tau ke ki mātua pahihi ka kakao ngai e a lātou hanau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau I e nei hoko mole mole, doktor?
2: Iyo, kila ko te tui pui pui mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vēlava ko te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lava ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Io e o mātou ki lā, heo heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Io, o te tui pui pui lā ni, e tolu ia tui pui pui e hoai I te ono vai ahe o te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua, ko he moti e hoai ki te ngutua o pepe. Ko te pui pui tēnei mo te mo te hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi la vai nā tamai tī lalo I te lima tau heanga. Ka hai e tau ale tu lou e ka vepuai pe ta tā. Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui. Ne? E tui ki, ki te usually ki te vai o pepe I lunga. Ko he tui tēnei e ono ia tā wale pui pui mai I te tui tēnei ni. Tulo mua wai e loto haka matalanga kai e lelei e ni haka matala mai a tulawa te tui pui pui mua mo te ono vai aheo. Tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi haka matala tuho ki lawa e tau te e te teine ho mai. Iyo, te tahi tui, te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui ko he hia makahai e mawai e ia pepe mahai ke pneumonia pe mawai te meningitis kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga ta wale mana haka matalanga kai e lele e haka manino, haka mai nā tu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te tui mua mua lawa tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai aha te matua. Ia, haka hello atu ai hoki la, ni te, te national schedule of ona tui pui pui ta maiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko ka to tona tau heanga he ko to mate hulu lima mahina ka hai e ka to te hoa tau heanga mate iwa tau heanga io mate toe tui lai hoa I te hulu tahi tau heanga io kahetai
1: malo kahetai la hilo te hoko malama lama malo ni ila e hello e mata hoki e la hilo hoki na polenga ni ma mana he hilo hoki la e tuhe hilo e tato community ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polingi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehe hoki la pe ni a hoki ni hio honi nga nei you know e tuku atu ki nga matua makai nga I tau ki kila te matua ko mole mole
2: Iyo, e ha koi, ni e ki lato e ye lato hehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te hehili mo mo la batakalahi hoka hea nga yau ki e I te ngā luenga e hehili. Ni e hehe nga tui pui pui tahi hehili e manako mia nei ke hai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamai tina tawale iena na tākoa ko ie tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai ko ki nei ni uhila iei nā la la o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui haka o ngā e he hoi mahea o ngā lemo
1: Maloni Aloha, aloha te ona hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e ye he tino e, ele atu venei veia. He ane te toi mana komia ia o he tui, ka kua una tui, kua uma toku tui tau heanga te ku te ka.
2: Iyo, ko te mahua anga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni, ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhanga te kua teka e, ko te pui puinga e anga I lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhanga ni ko te pui puinga kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoai lava mata hui tauhanga uma e, lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nga tui o te hulu I tauhanga uma ke haka tau he tau I lawa ki nga hiuinga o te hiama a kua iei I o nga mahuanga la iena
1: Hei taini Hello ai ane la te kua kawe ai te hulu ma matau wale o ngā o ngā lele mai he lava te ma, mo nā kāinga pahe huika
2: Iyo e loa hoki e ki tātou ko, ko ki te alawai nā ilo ilonga ko ki tātou tangata pahe huika e, e maua lunga tātou nō me lai maua I, I e tahi tau wale ni o katakita ki ngā tau wale huika toto maua lunga tawa le hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga I te lihi mo he tino I eo na tahi he tau wale Iyo e tuku atu ai ki lunga kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o koe ma, mahai ke maua e, I te heart attack e haka e hulu I nani pe, pe increase by by 10 mahila vai te vai ha mua mua e mawai ko I te hulo ko ki te ai mahai ke tuku te risk tenei ki lalo ka hai e hoaito tui pui pui o te hulo ko tona lua ko ki tātou tangata pahe huikani e, e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi ma, ma tātou grandparents nā mātua nā, nā makupuna Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hoko tahi I te hulu, iyo e hoai ngohi o I pepehi atu ki e tahi I, I te hoale. O te hoki la ni e, e tā wai te, te, hoai, te hoai e nātu I pui pui o te hulu I, I tau heanga uma.
1: Maloni, doktor. Haka mole mole. E maine ke, ke tuku mai koe ni, e te petaku mai hoki koe ni, ni ana na aungo te hulu tenei, e vehe hoki nai loa tangata te kehenga ma, ma te hulu mahe ani.
2: Iyo, kona aungo te hulu, ko, nge koko e tau ale lahi pe, e, e kehe ai ma te, ta, ma te hulu ma, ma te, hulu mahe ni e, ni e, e lahi la vai tahu e te ihu kako te hulu o te influenza e koko e, e ni e, e, e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu ti ngā tō tino ia mahe hoki la vai vai vai e loa hoki ko te huiva ia e mahae ke kātoa te te tolu peli mai aheo ni ko te tale hoki e, ni e mahae ke kātoa he, he lua tolu vai aheo ia e ve hoki lako te lahi ka lava te kehe kehenga ko koe e tau ale ti ngā I nai te ihulu ka ko te tewe ko te tau ale ma, te, te hulu mahea ni e, e lahi lava e he tau ale ti ngā I nai e, e tahe lava te ihio
1: Hello Maloni e e e ni ane la ni hite pu ko mole mole ho kai ngohi e peni vai nga ke mai e ho ke na kai nga pui pui te nei ho mai pu ko te hulu ho ki I lo to kai nga ke ke ta ohi ai ho ki te pipi pu ko te pehi ho ki o te nei ho mai ho mole mole
2: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tā ua lava ke hoai tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e, e he ai he tau mo ki lātou e, e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoai tama, ki lātou e ono mahina te matua, mai e ni, ni e ta, mai e ni e tahi he mālohi. E mahai keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te whāmasi hoki e tahi hoale tala vai, pe e he tau ka hai koko e hohou ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho I, I te hoa, ka hai koe e ma, e tau ale te hulu ni lahi noho I tō potu e o wakai koe hoki e hau ki waho I o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e, e, e tale pe maha tua tulou e mahae ke ka vani tō ngotu I te I tō lima pe ko te ngaunga tō lima ia ma mana toa hoki ke ho hano o lima ni ka hai ko ki ka hai ko e hano e hau ki hoa hoi te potu e ye ai ko e
1: Hello. E hello kila. E ote ote ote ta hevi fili ko mole mole ni. E e mahai la ke ke mau ko I te hulu ka hai ko o mato tui I te tui pui pui ya. E I lo veho kila e te te tui e e I hona o ngā lahi. Mole mole.
2: Iyo, e, e, iyo e velo ko te, ko te mea, e, ni e he e he tui e he lau pahe ne, ni, e ui lava koko e, e maha i ke maua i te hulo, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pe i kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau le mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e, he ai hoki ni aunga. E maha i ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu, ki e tahi tino, ka hai ko koe hoi tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe ka hai e hoi tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga ia he vēnā hoki ko te kāinga kai vēnā hoki ko te community e tuku lāke e tahi ao ngā hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk ko koe e ki te heart attack ni poko te tau ale hatu ka hai hai tō tui pui pui
1: Hello, Malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei ala vai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalamala mai a wala ko tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukau nanga e ngalue ai koe on hei ni ke toi peko toi tolu ko lawa ni a kuhe hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei launa ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ni pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kai nga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau
2: Iyo wai e loka hai e ni e hai tato e pui pui te hulu e pui pui ke nahe maua koe te hulu ni e pui pui hoki koe ke nahe tawa le mataloa ka hai ko koe e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino ko te toka lahi o ki lato e hoi lato tui pui pui ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā e ngā lue ma tamai ti ma pepe ni o kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te aunga kā mata pe ko he hoa ia o ngā ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni ngā mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki e te ki lātou i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
1: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
2: Ki e la, ka hai koe hana hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hai ni, ko te nā ilo i longa kua kua e nā lāla o te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko ngā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō so io te hoa tuanga la vala io hai kua hai tō tui pui pui e te hulu io ke updates hoki io hai hoki tō tui o te COVID io kua mō ki tōku noho he aonio ni ki te ni ki te tau mā lolo te tau hanga nei kua mate hai te tui o te pui pui o te hulu vena mate COVID
1: te ngali la kai tai lahi la ki te koe tōk koe kua tā pena pena li lei mō nā vāenga umai ena kai ki la he aloa kai tai lahi lele ka kohe ki hokai kua la te tāua polo kalamea mole mole e ene heo tahi tala lava e hoko malohi ai hoki pe hau tuangi ai hoki pe tuku mai hoki e koe awa ko tātou ko tūlanga i ki tātou ke ilo hoki lewa ki tātou toke lau ni e he tō kanga kai pālo ki taimi te ia kua ohelo tau ale kua he tutu kua he hakirilo a koe tō mai ke heo heo ni mai ki te ki mātou ka e la heo tala muli lava hui a tuku mai ke heo ni ki tātou wa kai nga haka longolongo mai haka mole mole mātua?
2: Iyo, haka mana tu pe atu lava ni, ko nga atu i pui pui e hehu e mahaonga le mo. E hili hoki te pui pui ne e veo te hili te pui pui lo te tonga hetia hili te pui pui ka kohe ki tupu ne kohe ki tawale io te mamalo to ke lau tato no he au ni uni io ko tato hana hoki ko ni e me aloha tawa tēnā mai te tato aleke e tata hoki ki tato ke ni ke haila vai ki tato na hai ngai pui pui ai ni e pui pui ai to lato o lahe o iho e kai mahe hoki lava ki tato uma ni
1: io la halo Dr. Mary e kabe ko mahiwi o te tatou kauheanga te leitio a tatou toke lau ilungai ki nei, te PMN toke lau e momoli atu e te matou ho kahe tailahi lele, ho kahe tailahi lele ki tō taimi, ma te haka wanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki matou e tuatuangi e lele koe te hui hui tēnei kai e koto aloha hoki lava ki toke lau kumuhai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma tau longo longo mai lava ki te ki matou ke ola malolo a tatou hua nau kame heo tatou kai ngā mai nā hoa mai pepehi mna ha mai e nei e pipihi ni e kawe lau ma he taila hile atoi ki te koe ke aloho ki te tua ke hoki atu pe ki te koe te ola ma te mā lohi kai mai helewa te poto ma te māla malama mai te atua mai te langi e heo heo ni toi ki te koe ki te apu kau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki te tatou community toke lau kai mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloho angalai e nei mō ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei a ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga e tu hai kuna tau tuanga hoki ma te a ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo ni te mātua a kai taila hilele ni mo tō taimi
2: Ia hoka he tai ni, hoka mangalo mai hoki he kupukua he ala, ia manu hoki he lawa he hana e koutou, e kai mana tua hoki ko nā kai ngai hoka noa noa o nā ko te kalanga pai a te aliki, ke hoka mahana hana atu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lawa te mauai te hui le mu, Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau hoka longo longo e vena hoki hoka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kau hai ngā luenga i te i te alālio tēnei hoka he tai
1: Ia hoka he tai lahi lele hoka ni e te atua ki te koe hoka he tai ni Ia la te malu tātou kai ngā ke lau Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā ma te website a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary ia kai mai hoki lava te heohaninga tēnei e bookmyvaccine.nz ni ko te e mauai ki nā tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary e tu heo kalupuna heohaninga i enei kai mō te taimi tēnei a ke tātou la tātou pehe tēnei hoka hei taila hele
0: PMN Tokelau

Tōs Bōts, o tō tōnga i tala o tālonga, ilo nei fō i vai aso, aso sfumale ono au kuso, aso sa pati pa i o le tua, tato fta pa i lua ngā lunga lupea o lea, ma fitanga wha wau le sa pati manuia, leo olosu tas minute o te anelin tu laiva. Ya, do ya fea tu se fa talo fa se fa malo fa fe lo il pa ia ma wolunga le tatu wo tunu fa funga mai le neva ngole fea fi iso se tafa fi o ke lope lunga o penga te fai langi lunga o le tato a le tio a la leo le tasi o lua tasi lua fa mo pole PMN Zamoa ya lima tu tasi PI ilana tau tua fa a wau to tonu au te a roa nei tamaki makoto au kila ni malulu ya a me se foi le fa funga mai o le tatu wo tunu po fea lava fea lava vola na ete mafuta mele ne fefi fio mai mtala mai au nisi o vaenga pei ona yai fa anga tama esese el fa yunga fo i ole ne va yaso na ua matu watu so o to matu pala pala pi ona ave ai le fio ngol to ali fa fe lo ilo to mamalu ya me se fo inisi o tato por kala me fa anga solo ne va yaso ai mo tatu ta longa Lea sa tatou mai mo uma, ile tulanga peo na yei lea swara nafi, sifuluma le limo au kuso. Lea sa ta aloa ile au malosi, walapi au se talia. Mai ya pani ilana ta alonga lona lua, manu maloa au se talia, lima sifuluma le ono, ile sifuluma le fitu, ai ya pani. Au wa ai atu ile ta alonga lona lua lea. He, ele ai ua, ua maua le kia sawa sawa le au Australia. Ile talonga mua mua Australia mai apani le safa tino le so valu au kuso. Tasi ale ai, oi, sorry, tolu wa aina vahai. Tolu sfu lima Australia, tolu sfu malua ya apani. Ai ai le asona nafi, maka ukia, ka kilikiki. Lima se fulu male ono. Ai ya walabi Australia, ile se fulu male fitu ai ya apani. Lona winga, ya lewa tau toi foi le tau tonga ile tau longa le lewa lo atula Australia ta pina malan tau longa Argentina ile fa ungole ne masina le masalo vai sfo astolos fulo augusto le tau longa le so ai ale wala bi ka go ga i maila kamasi kamorva io lau all blacks A wani sila le sa ta alo ile aso tona i mawai atu nei ma le au maa losi a le bus. Ya peon sit fira tatu tunu ni silo tatu au le sa fina fanau le sa ta alo ma le au a le Vodacom bus. Prop numero tasi sunga Xavier Numia alo Samoa. O le huka number 2, Cody Taylor sa kapitin ina i le tatu ol peleki. Ile prop number 3, se mele sunga ya Tyrell Max, Lomax. Tulanga fa, ole loka number 5, le sunga ya Fabian Holland. Ole loka number 5, ole alo Samo, le sunga ya Patrick Tuipolotu. Lucy number 1, Simon Parker. Tato Flanga number 7, Anton Signa. Ole tato Valu, le sunga ya Peter Lakai. Le tato Halfback, ole sunga ya Cortez Ratimba. Our first 5A ono nisi fo yo manu anga o fengai man old peleki malana malanga o le sunga ya Josh Jacob. Ile tato wing is fuma dasi pe ona sila fia ya ile taliu mai fo i fanua o le sunga ya Caleb Clark o le mafai ona fa awa wina le talonga ya ono manu anga o fengai mai ya le alasa ta alo le sunga ya Josh Moba, Moby, ile sfumul tasi. Second 5A, ole sunga ya Anton Leno Brown, ya male tato midfielder, le sfumul tolu, to taliu mai le sunga ya Rico Ioane, alo Samoa. Sfumul le fa, Leroy Carter, male tato sfumul lima, ole sunga ya Bowden Barrett. Ole tato ofa leo leo sa iai, Samisoni Takiaho, George Bauer, Siale Lawaki, Josh Lord, Wallace Ititi, Kyle Briston, Timothy Davadava Nawai, Malesunga ya Imoni Narawa. Tato pele kirena. Ya, ole ungala tatu talunga. Peo no to silfia. Lima se fulu na manu malo ile ol pele ki. Ile se fulu maliva ale Vodacom Boos. Vodacom Boos. Au malosi, Afrika, lono winga, ole ua maita watu. Ole anga e aduta penanga al jato ol peleki. Mola ne ta alonga fai taulia. Tasilo ta alonga ole a fata tali to tele. Aso lua suma tolu o aukuso.
ole aso aso salva as a fo ole ata alo i loa lau All Blacks male au tele a Afrika i saute the number one ranking world rugby ile teminei Ya, ole lala, tali talia foi, tuli loa, tatu pulkalame, to sport, ili neiva yaso, ya le sunga ya day reni, malana dabena nga, po ofea ole hatau lai ila na sila sila, ile fili filine ola na au mo mua, ole hafa afe to aina, le au malosi le neia afe rika isaute, mole vaya sofou. NRL, National Rugby League, peo na yei fo'i ili ni vayaso. Alamaya, I ungala iyo tatu ta'alonga ili ni vayaso. Ili aso tofi, leana mavaya dunei. Ta'a alo ai le au numero tasim le au numero lua. Fatula ngana o tatu au le top 8 ili temine. Penrith Panthers, Sydney Roosters, oka. Salo mai tau mai tatu tunu. Le afongana sa tutu loa toa ili tatu porkalame. Le ta'alonga le fiafilia. Ona mai tau ina. Mahalo losio awelua. Oh, ka. Fai mai isi. Ole fai no alia. Ona, mai al minute mua mua le ta'alonga. Yo o a li tau nuunga. Finawa awelua. Sa ili ya, ele sunga ya Nathan Cleary. Ya, a mese foi. Ya, le au mahalo se le Roosters. Po o ai lava. Ole a siampini le polea. Astofi, mamaya tu ni manu malo ili South Sydney Roosters. Se fulu male lua ili ono ali Penrith Panthers. Olo nuinga pa umailo ilalo male Panthers. Tulanga lua se eatu li tatu Roosters ili tulanga pomua. Talonga ili va ili asfarele suma fa okuso mamaya tu ni ta alo ili Dolphins mal Manly Sea Eagles. Manu malo le Dolphins. Lua suma lua na ai ili le ai ali Manly Sea Eagles. Talonga le Canterbury Bankstown Bulldogs, male South Sydney Rabbiters, manu malo le Rabbiters, luas fuma le luana ai, ile ono ale Canterbury Bulldogs. Aso anana fi le sa ta alo le Cronulla Sharks, male Canberra Raiders, le mai ta watu talonga le manaya tula lata ai, luas fuma le whana manu malo ale Canberra Raiders, ile luas se fulu ale Sharks. Ile talonga na soo ai, ile astona ilava lea, o le talonga le vao le Parramatta Eels, ma le Cowboys, ma neia le taumufainga le talonga lea, lua ai na vaa ai, le manu maaloa le Parramatta Eels, ma tautia le pasi mao ai le safaatino le sunga ya Tunia Baulo, e alo Samoa, kongi mea ilonga kongon malai, kahurfa yungon malai, aka. Peyang kirikikiri kakale o Paulo Skaimi. I'm in a whole new world. Tolu suma lua, manu malo ele Parramatta Eels, ile tolu se fulu ale Cowboys ile asona nafi. Ta ulunga lo leo talunga le asona nafi. Le bono po, afeno nasa mozo utaimie, ya se iposke isi alpise, le anga matua mata ngofie le tulanga na yeli talunga le bono po. Le New Zealand Warriors, up the was, faa se fulu na manu malo ai, ile ono ale Brisbane Broncos, oka, se manu malo inga maka ngofie, Ese male mana yo va va ya tu tau fetuli mai tau lu mana onga ila usi le sina sa e po ile fala makua i po ile ngofo male lau lau ale sa tau manu fa mo mo ole au lava tasia ni usila ole fil fil no tamu sanga lea ma o tau tino tu ya australia pera wacha this is our year Fase fulu i leono, fase fulu leono, mai tawina, to tele le au fa manua lia le pon po. Ele ngata mo le awa le Broncos. Ya emese fulu le tatu New Zealand Warriors, wa makua e fiu le Broncos, e pa pui pui le malai a kua. Ioi, le leke le leo so pa re sunga ya, se les ni ak malavayanga. Mai tawina, ya le tu mati a fo le fatino ino le talonga, tasi fo yo alo sa mo, tatu numero ono le sunga ya, Chanel Harris te vida. Ya pei ona maulunga i fo il tatala noanga nisi o leo fa sa lauma ila tau fo isa mua i malaile talonga laka piliki ile ese le tulanga wo o yai ta penanga le wawis. Ave ave ai ele na lau tapo inga awane ngalo ioi awane ngalo lau tapo inga abdawas ile nei fo i vayaso. Ile so, la uli na le lale sa fatino ai nisi o talonga. Lua talonga sa fatino le so,
ta alo en Newcastle Knight male Cold Coast Titans manu malo Newcastle Knight tolu se fulu maleono ile lua se fulu maleono ile aula Newcastle Knight le fo iwa la manu ia le tele fa soa ma manatu fa alio le au fa sala lau i me tau ta alonga tasi o alo sa mo le ua le ua saufanga mai ile levo lea le NRL le sunga ia Francis manu lele ua tamaitio le mau le ua mai tau atu ia ua mawalunga foi ia le se se e mai foi o lona foi tau mafai ia le ua amata una tala tala noa hili tau tele ia ilea foi alo sa moa ia tau manu faiva ia ua foi le sa ilinga malo ia ito tonu an talunga laka piliki talunga sa tau lunga ile so ile tamasanga ilona vai aso lua se fulma le fale nei o le tato National Rugby League ta aloa ile West Tigers male St. George la Dragons mai tau a pia ia ua matua i ese tulanga le polonga ile Tigers ile nei tau sanga ia ua se ile mua nea ilalo manu malo le Dragons lua se fulma le faai ile lua se fulma le lua ale West Tigers. Fatula ngana la leo le tatu valu pito ilunga ili fai unga fo iyo le neiva yaso. Numero tasi se ea tu iai le Sydney Roosters. Tulanga lua pa uma iai le Penrith Panthers. Ile tulanga tolu tu mau le ta New Zealand Warriors. Tulanga fa se ea mai iai le Dolphins. Tulanga lima kunula Sutherland Sharks, Konula Sharks. Ile tūlanga ono, se mai ele Newcastle Knights. Tūlanga fitu, South Sydney Rabbitohs. Ma le tūlanga valu, ole North Queensland Cowboys. Tōlus fuluana ai, toi lua ai e vai le Queensland Cowboys. Ma le tamawhainga ale Canterbury Bulldogs. Lono inga le valu malahiva, olo iei nei finaunga ili teminei. Ia a ofa ngā solo ai foi, ia le tato taalonga laka piliki. O le mai tau atu toi a male tolu vaiaso o totoe. Tolu a vaiaso a totoa, a wae o le amatanga o sitima. Lea e tau bolunga ai, ia le tato round robin, ia po le fasolonga o taalonga o le NRL, ona tato a ngai lolea, ili sa ilinga sempini. Po le top 8, valu bito ilunga, ya ile nei fo i tau sanga ya o te ilo ole na wa e si le fiel tu langa na yei lau au po oi ana e ta pua yei ile a faina ke ofo ai kuka pua i awa uskalia ai kasi a kako New Zealand Morris ya ona yo totongo vaenga pi ona yei si o tato atu nuu isa moa fai loe se pepa o fama talanga ya le fainga malanga mamalu ale New Plymouth Boys High School le asa malanga atu si o tato atu nuu o loo isa moa li teiminei taitai atu e le sunga le director of rugby ya o le fionga ya o le tasifo yo tamali yo le tatu o tunu pe ona sila fia ya le fenga malanga mamalu lea a le tatu a New Plymouth Boys le fionga ya mawala i vao Jack Kirifi ya o le director lea o le talonga i tutono New Plymouth ya mese fo i le sunga ya Kane Rosen o se pepo fa matalanga fa i loa mai yai ya le ta uo le whainga malanga lea pio na malanga tua i le fionga ya mawala i vao Jack Kirifi o le tua a lea o le sunga ya Duplessis Kirifi o lo o ta alo Wellington o le aunga o le faa moe moe ina ia a ti a e pea le talonga ya pio na fa i loa se pepo fa matalanga a le kolisio ni Plymouth Boys High School le whainga malanga ya sa so tau aua i mal kolisio sa moa ya o le sa fa i loa ele ali tatu laka pi sa moa maua le avanoa maliwa tuai pia fio tuai le fonga ya mawala i vau ya mesefuli sunga ya Kane Rosen ya itole ninga le tawati na ina o le tatu se full valu tau sanga na ilalo au under 18 sa moa team le sa moa le avanoa ya e fai e fo i se le sona ya pi fai fo i se tole ninga ya ta i ala pe ta i mua ai le fionga ya mawala i vau ta kirifi ya malona so atau le sunga ya Kane ya mai le kolisi malosi ni Plymouth Boys High School ta si ne yo a wonga ya tu mati a fo i le ta mafinga le atina ina o alo mata mafanau ya itotono ni sila nei e ta wala tu le ta longa lakapi
salo nai sile fia uma ya le tele ao o tamata alo ya sa ta wina ile New Plymouth Boys High School ya le la mai ta watu tele ya le sao fo yo le fionga ya mawala ivao ya male fenga malanga le kolisi ya wa mawai le ava noi fa so ile to mai yo le anga va ya me se fo yo me alofa le tua ya yalo matama fa na wo so tatu tulu wa o le temine nei o lo o Whanga solo tole ninga ya male filfili eina fo'i o le under 18 ale tato Manu Samoa. Ya msalo lao stemio iluma fa'ailo fo'i ya warsil fia tato tunu ilato o filfilia ale tato Manu Samoa under 18 boys. Ma alo vaftailo ufionga mawala ivao ya male mamalo alfenga malanga ilo o tou susu ea alfa malama ma ya toi tepa si o tato tunu. Ya fesoswa ni tawatina ina o le tatu talonga. O lea whainga paanga e tawalatu i le New Plymouth High, New Plymouth Boys High. Ya mese fo'i ma le tatu Lakapi Uni, Lakapi Samoa Development. Ya pe ona yei i le nei fo'i vai tau. Ua pe ato e vai yaso. O te toi o Natali Malolo lea o le whala putputonga soka le tātou tunu u i Samoa le tamu sanga lii lalo ifo o le se fulu iwa tau sanga le mātutua. O le ulua i aso le masina o se tema mautinoa o le atatala lo ia ei lea tamu sanga. I le talonga mua mua Solomona a mese ei le awa le PND po Papua New Guinea. O na soo i lua lea ma le talonga mua mua le tātou awa Samoa under 19 boys i le tulai fai le afiafi lava lea. E olea e maita watu e valu watunu Wa saufanga atu mole nei ta mulisanga Au fia i Solomona, Papua New Guinea, New Caledonia O Samoa, o Fiti, o Vanuatu, New Sila, Matahiti Ia wa amata fo ita penanga le aufenga luenga so si soka si o tatu watunu Ia awale nei masina, ya mole amatanga o setemba ya mose tali nga malo ina mata ngofie ole tamu sanga le mose fie datu otunu ole Oceania Football Championship Men's Under 19 Boys le amatali ele aso mua mua o setema yo watu le asifu malifa tutule awina pia le tatu Paul Kalame ya le tatu asosi soka i Samoa fa matu ulo le lisi ole tatu auta alo ya onomato fa ilo le awasi le fie tatu otunu ya ole mita watu toi tali malo fu Samoa Ioe, maise popo, ese mal maka ngofio mene. Awae o se teimia e tali malo e du tatou tunu, maninoa le anga i ato tamau a inga i tonu le tatou tunu. Fale o loa, fale ta avale, o pasi, o taxi, fale a inga. Ia ole makeki, ia e maise ai lava, ia wa tu mati ai lava le tau tua a le tatou asosi suka i Samoa. Ia, moli le ngang faftai, ma le fat malo, le fiongan peristene, ma la onto laula wafono, ia fo i ati na e tahua. Ya wale tautuaina o le tatou atunu ia e mase o fola ma avanoa tatala nei mo alo matama fanau o le tatou atunu ia talatala ai ia ma ia faaso ai ia le taleni ua faamanuiaina tasi nei o taaloga o te iloa o lea ua masalo o lea aua faisina leva ona develop ma atiaʻi le tatou taaloga soka o le foʻi ua tatou mautinoa lelei le magagai o le mea ua iai na ia tatou facilities magai resources laiti ioe ua tasi nei o taaloga ese ma na tamaoaiga le lalolagi o le taaloga lenei o soka ia e tō foʻi le pulou ia ina tele o tausaga sa nisi foʻi o alo matamafanau o le tatou atunu sa taumafai ia atiaʻi le taaloga a lea au tatou molimau le gata o samoa a lē pei e tele a ona talimalo le Oceania championships e ia i great maualalalo ia po o great laiti a lea maitau atu i le Oceania lenei tausaga e totonu o le masino o setema ono au valu au le ua faamautino mai tatou solomona papua ia o New Caledonia o Fiti Vanuatu New Sila Matahiti taaloga ia e maua ai foʻi avanoa mana ia tatou fanau ia a ua mo magaia le kulaga uai le tatou soka i Samoa ua vaavaai foʻi na isuiga ia ua tele ā le taua uai ai ia manuia tele o tou faiva mai se tapenapenaga i lenei foʻi a vaiaso ma lenā vaiaso o le teiloa manino o le vaiaso fou ia vaiaso fou ia ua manino loa ma le lisi o le tatou au filifilia ia pei ona iai taumafaiga a le tatou au soka i Samoa
ya o talana na yo totonga na talonga pe ona ye fa ingo le neva yaso a one of si feel ta to tro le o do lose full minute ona ta le ole to la se fulu ta o longa to ile ta to sport le neva fi a while no si fear o va nga pe ona fa anga tama isese o lo o fina fina ma sa ile malo ai au tama fanau

Nisi nau whātunga mai i le sunga ia Peter Guyton i le nifo i vaingo le fiafi whasau songwa le tātu ua tunu. Ia manatua le ua tawalunga fo i le tautua wha awau le sapati manuia wa le wha fonga tāpua i le tātu ua tunu. Ia manatua wha o ngā fo i le neia vanoa e mafuta ai o matua ma whanau o ainga ia e pale pale alunga fo i a ua fua fua ngamba wha tautaunga i le amatanga o le neiva yaso ia a ose tutua tu alalo le tatu pulkalame ya maua pea le soifua lau le leio le tatu tunu ya mese foi ya ole a puti puti la vaile tau malulu moni yao le wa amata ona ina isuinga vi ele li ya mese le foi wa amata ona tuwai ona pungisa ya ole wa ngai mai lava le suinga le tau ya afa fitai olo o maua lalva maua lava lo tatu malosi mai ile tua ni fiafi ya taulunga le tatu porkalame holofa anga molipo mai le tatu porkalame sapati manuia mai ya unei to the tall manino at Messi Foil of Young or Totoli, ya manuia telefas of song or the toil and nepo, Tawolungatu, ya line fiafi, ile pese, ale facasa, langina, e alumatam fan, nawale kailesia, ile pese lua tassi, lua tassi lua, lea sofia fia, my le sunga ya weno, telanga ya aumatangi, metitilani alo le sa, I may say for ile sunga ya Nate Lopa ni fiafi taulunga to jato por kalame manu telefaso songo to ni po fa mangalo so matu fa tova so matu upu o se talo wale to mali ila fa funga sa mo ya matu tu matua tu lava ya to ya manu ya tele tape nanga ole na ya so sa

0: Sa mere uruka.
1: Ia. Ole tali. Maro ma sai o tali o kushi uruka.
0: Sai.
1: E vanga dia uruka lo mo er ke leo. Kushi no e fa ka leo langa ki kalo yesu. Ia maro ma sai.
0: Sai.
1: Ia. Kushi mo mo ni sa mo mo.
0: Ia, sa shi mo mo.
1: Oi, tanga tanga fai da kala fa pia. O old long day. Na wi no mai au de tu e fa o lai lo pai.
0: Sa o. Ia fa fo majas lu. Ha o majas lu si ni mai a Sam. Oi tanga tanga upuia o old long day na wi no mai au.
1: Faola
0: lo ainga. Check.

0: Pooh.
1: Sano mo siyem?
2: Ya, kasi ako siyem mo na Pooh.
1: Hmm.
2: Or kasi ako, kasi ako makaung at ako sa iya. Umbosyo, apir amo, o noa, ifa asoro mere o yopu, Ke mai ki mo ka ka je. Ore ala ku shwa ke ya ho. Ke mra ko pa bon bon. E ko ke le ka ka ma ka o ile tu ora ku ji ku shwa i.
1: Amo. Do vi vi i ya. Oi ra oi ra uri singa na mo oi.
2: O noa,
1: bravo. Mose.
2: O mose o yopu.
1: Yopu.
2: Ie wha kono kwale ia e moka.
1: Ie wha sa usuno kwale. Ie wha aftai, aftai. Sano mai i mrai fono.
3: O le tangata e le iai wha maumonga. O lona i ngō e le fionga.
1: Matau a, o le matau a.
3: Ioi.
1: Wow, aper amo or fatu tua era wilo ai. Ah. O yeah. Yopu ole ole sao ole amio. Ah.
3: Yeah, yeah.
1: Al tanga tala mata u no wilo mata u ah. No winga ole upu au tu le i sem le fasili ole tanga ta mata. Ah.
3: Yeah.
1: Ni na si na mafto.
3: Ba batie ona ngai.
1: Batu mole mau, pamali ai. Ya ya. Ya ba. Sejujiji. Tu vivi. Luas 10 minute te ai le chula chasi. Afa lor chasi. Tatu fama vai.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ha wiki pe malolo le Tonga tope. Ko u Filipo Motulalo mo ngo ngo. A ho moni te ko ni ho fulma fitu a ko si wa fe watolo. Na e ho poke ne afi a wiki le fra Tonga e Nusilani. Pe na e fra ma fa na nga fra ta a na ka wa tu kai ai ka kai Tonga ko e fra ilonga ai o wiki le fra Tonga. Lahi e ngahi i whai anga lotu, ne ka watu a e ka veinga ia e aho ke e nau whuataha. Nā mui ngahi i whai anga lotu koe, o kui kai koa whai anga lotu tonga, na e kaupe mungo ki nau tōluia, i hono oangi, a e whainga maalie, ke maalari a e lea whuatonga i he whuataha anga. Ia i fōki pia mui ngahi a pia koe, na nau whuataha makehe ki nau tōlu he ahoni, ke kātoa ngā i mo whuailonga i e kamata anga koea o wiki e lea whuatonga. Ko e kawenga ki he tauni, ko e tauhiwa, ko e whe unu mahu inga ia e mo ui ae tonga. Talu me he wāwhe tahataha, mo e to'o makehe e he community tonga ia ae wiki e taha, ke whaelonga ai aki, pia whaai ai, ae lea wha tonga i he to'o tupu o community. I he tohi kakai koia anu sila he wāwhi ua tolu, na e whama o pōpua i e tō lahi koia o i kakai tonga i nu sila ni, whi unga pe mo toko hiwa mano fitu wāwhi walungi au ua whā. Ko e peseti e whā nima po in fitu o kau tonga, o kunau kei ta o ua noa pe si hifo, pe ko pe me, ko ta o noa ke ta o whā, ko peseti e taha taha po in fitu, ta o nima ke ta o hiwa peseti e taha taha po in tolu. Ta hong fulu ki hong fulu maa faa, pe seti e taha ua po i niua. Pe ako kina utol koe, ta hong fulu maa nima ki hong fulu maa hiwa, koe pe seti e hong fulu o ka inga tonga. Koe taha nga he mea kou, toi maa lia i analaisa koe nuk fai, koe avalisi ta umotua o kakai o nusila nia, koe ta utolu valu po in taha. Ka koe avalisi koe o kakai tonga aia, koe ta ua ua po i niua. I taimi tatau fuki ko peseti e toru walo e kakai tonga u nofo mai i nusilani u nau lawa o lea whakatonga. Ko uhinga e polokala mania ke ua na amole a lea whakatonga pe mahu inga ia ia e whanau i he lea aki a lea whakatonga ko uhipe ko nau whaunga mo e nau tonga. Ko taha ngai mea fuo u kwasi ono katonga i koe o wike lea whakatonga he tauni ko kaumai ki aia ngahi whafofonga o whaata ke katonga i a lea whakatonga. O maino pe foke ngai whai anga lotu ia o hange, ko loto whare ia, tui nga papai, waini mo onia, ko ngai whataha anga lotu ia e kakaitonga, kako aneafi. Ngai whitu hange, ko e whare lotu katorika Seinean Imanurewa, na e mao whainga maari e kai nga lotu tonga, mo ki nga utolu koe o kukau ki he parish koe ni e St. Anne's Imanurewa, ke nga wha ilongai, mo maalari e aho koe ni, mo poupo ki he whanau tonga ke rea aki a e nau rea. Tala monua pe ke tonga katoa pe, whatawange ke mo ui ai pe a e rea whatonga, pe ke mo ma umuha ui ke whamahawhana. O kia ia he hoka a ke tuunga o kia ia a H5 avian flu i Nusilani, pe moi Pasifiki. Ko e taha ngai whare iko utuku mai me ki nau tolu koe o ku iloto i he whatotolo koe ni ia, o e bird flu, ke whai hawhi ngāo e aki e Pasifiki, pe ke whai hawhi ilongaki e ngahi mea koe oku hoko, ko uhi ke malui ke ua nā hoko o whatu tā maki. Ko osu whapapau i mai ai, ko avian flu e nia i Nusilani, pe amu Aseleeria. Pe ko osu whapapau i fuki ko ngahi keisi e ua ngiau maanima i Aseleeria, pe kumahina fuki ko whatu tā maki ke he mo ui koe e kakai. Oksi isi ipe. Ka inusilani ko mahino foki. Ai pipihi atu ya koe, ai flu koe ni, o mo uai e ngahi manupuna o nusila e feitu uai rarapa. Kua whaha e minister ako ya koe anusilani, Erica Stanford, ai uhinga koe ne kai kerea ai i he wike koosi, i he whakataha koe a kautaki o e whai national pe mo laksen. E wha hoko ha konferenisi wha whai ongo ongo he mara wakapuna koe i Wellington e neafi. Pe na e kamata aki a NPH na i kai kene pore i e ia taki a laksen. Pe na i kai kene teke e ia hataha ke tu uatu o taki. Na NPH o kua upopo ka kato pe au ke a laksen. Ange u guongo i hae ni hia koe toki aweni anu usila pe ko au kalani ke lau koe kololahi. Ia teu teu atu ko ia ki hono whakaawa ai tau angare lue i e feitu u karanga hape. Nei whakaawa ai ane afi, ai ngahi wharekoloa ia i e feitu ko e ni koe a Katie o Saint Kevini. Ki e kakai ke na uomi o mamata mo whakaonga ia e feitu u, pe mo whakatuputu foki pe mo i pisinisi ko ia o kuno hanga o poupou i a fi alua ki i e feitu ko e ni. Ko e toki whakaawa whakaofisiare ai tau angare lue ko e ni ke mahina katu u, ka kuo kamata pe a hono whakaonga i a e ngā hi wharekoloa. O ki ai foki i pe mo eskeleita lolo a tahaia he fonuani o kutu uia i e tau angare lue ko e ni. O tala wou ne pehe ko ne toki o ngō i eni o kukawa a o karani he lau e kolo lahi. Kuo tu uha pāti i whaka politikare fo ou i Nusilani i he teu teu atu koia ki he whiri wharearea i novema. Ko e wha i ko e niko nau tuku pā ke na hanga a tafi e vewe mo wha maa e politika re aki a hono wha fo ou e whaunga ngā ue. O ku kauhenia e nau fotu tu u ko ia ke whangata ngata e lahi e pa anga ko e o fi awe aki holo he kulupu i he nau kempei ni whiri. I sāpate ko osi na whakahai he takia kui lei wong a e nau fotu a nau tōria ke whakata ngata a e lahi ko ia e pa anga e whaonga i ki ha campaign. Ka koe ni kua tatangi a e whakailonga a ia o e nofo whakato lahi he mahino ko ia kua stoe kamata pe e ngā oe hala kia a e pa anga o te ke ui ke taha a e whakataha. Ngā tanga pio ngongu ko kumai maktau tolu he ako e ni whatanga peke mu maha a rere ko au Filipo Mutulalo tu au whātai.
0: Pacific people together.